0: kwakaka kumkuni ni chunilrani unom kpakit nguk kwani kwa yuktuk aykhnikhluni in khukaka pochum kpiluki ayum atha atkhpaktaraluku pinritlakkaq chalilu makutyulkhut put qaralilkhut kfknaki chauchit kholkinguwartaraluki lu a qalarut kskenritat kholarpaluki pisqfknaki Jalilu umyorpuk asih knari kwapikan a makunik dot na jewa kane raya kane katukulunuk kalaras kumkunuk a nasun ritnah tuku kpu malah kamkunik kukunik namperanik 907-543-5985 Unasumam Trisham Latinic 1-800-995-8954 Unakotali Angalk Tun Buk of G email radio at kyuk.org Kitchech Bechgam Akum Nasak Dach Wagnuna Suchali 5 minute rule Imatana 5 minute rule Aksuna Piu Lalre Tasi manich tiagni chaim na kanrut kahkan. Kwas kanrut kahkapuk kalarut kahkapuk kalar kanrut ksumachikan. Una kwani 5 minute rule akwat na yukuk. Yuhtang kan akuni telephone line ani. Uta kalram una 5 minute rule ak chaliuk. Takukin uta kalrah taunani asamak. Yuhtaiskan aku ni telefon lain ni, una 5 minute rule atu ni dok. Cipsuku tau na anhkan toy anhutksu ngah kau luku. Tawam una time mak sesakiran udah kalah tak luku muikan kakek sun risku beti. Kaya kan kigaksitin atam kakibisari kung ati kan kalahtlan kwas kanrutiksukin umi awai kuyaluki kanani yohtni pichakulal rehtang kshani mani mamtrilkni akukka Usruk ilak-ilakluk kotohi usrukluka ilakutakluk. Kuya perto caknak nalaksakni. Damakkin katoi dumkak nalakumalit kuya nakperlu ni tojali kamani akkechohmi. Taim toi chali akhogak cham knit khun ritto nalakut nrit lata tukam I lau chuk ngalre ni unnom ktoi sakakam napiu nak pekatak tukka chak kau natapikum ta chak kaiskum kunuk il usaw sunuk ilagaus kum kunuk ka Kwasuk toy toni su tang ho kai na kalunuk su pingram kunuk. Am spertok support takaluki. Makut. Kwat ni kwabitsu kula kalut tape kamta. Support tang kalunipilk. Chingu mast kaluni. Ilaminik. Tengro nakkuk illautlak taumka kaigatuli nilu illai khaukut kingunri umyoqsuki kaigasumthun umyoqqarluki pinnaput yoqtlu taimtoi Pinacek luni atam pilreni. Apun ka ting ru ting ting ru na ru ting toch ting ru ri na kok jamk piksai chi ya gulu ni pilrani tamana tokwam chat kfknako arula arula khluki pilkat ki luku piktsar alqasertuq a taim toy a illai pitkluki unaqanrutkluh taqa ting tingrutsaqiaqluki nukallpaat qakumkuttaa pitsaqartukknaani taim pistkan nallartiqa piwaqqarluni a umillu a quyat quyat qartoqi umun Ivy Riley nqkan ktaitlha a ukut yoqt nqkait nqiluwaarluni pillhan quyaunga taqneqqa jalillu a ukut khwa a tailutin aqkutlu a nutaarat yoqt dailutin pilhat quyaanerqpaartutta makut maani qatlhaartaput khanimam trilhni ilaagaut qaqlutin pilaangangaamang maani mam trilhni naqut huqqainarpaknatin taqwa makuunun quatnlu pilhmtnun illautinglutin pilhat quyaanerpaartuq ahunattoyawai illit nallaruulluni yoqt taqquttoi ahkuk nalaqqumallagni khotsaqneq quyaappaallhuukut quyaawikkluji search and rescue department personnel, those who have brought food, AVC piklu, AVC piklu jale koya wiklu ku, taitlhut, nukkamtnik, kwani kwa u mun tiklik mun kaya gawlga mun piknaktu good morning. Tawatlu.
1: Hi Sam, good morning.
0: Ikitaki.
1: Iha. Man khuttoi khuttoi wani kha kai zna ri khatkha aku na luni toi panik chak tit ka tak ai pagani kha ka ri tar tit pail gan chiku chiklin ri ai pagani wam chem kena kan kan guna wam chek
0: no wam chiu tutna a kalal ren kbiu lachtukut
1: okay ya ika yu sa paya gotu no wata a kuyaf kagluchi ni tugni ren ni ah kunka ilu ramnuk tama rikhanam nuk kuyumkattum iyuqattuunga manna tikiilluku kumulanglaan ksuq ullagallukku aimumitsani katarqamitsani kumulatlartuqmuq assunritlamukku kisuvikkamukullu kanaittoi naslu nailermuk kumulang
0: Ulungan ni.
1: Kos kisutung illamun ulnganaqsintoi qamiqquna kaqhtutlarka kaqhtuskunitoi yunirqaq chakqiskuni
0: ya akutwa sappakit manichitlhaanik tutsagallugat qasqitarnarqlalreet
1: ya akkunikkhuttuai tawama chaqqalrit kliit tamakkitsunnaittoqa tamakkunuktuyatuqlutsi niitsunnerani pilorqnertutsi ksumunwani kha ayaangertqaatartuq tawam sikullerka unnum nalluunerqakku paritarvikwa itsiqlikki sikuqerpaanuman
0: ya chaikunaitartu qaniqsai qaniqsaituqsali
1: ya
0: kumliu kumliu maqaqqammiu menni chikutuq
1: ya samun pa samuliqlam anqlasamun angli qatsa watsdingarqlinniqamqakkuma unatqattui khmenun umulanglutk
0: i
1: tawam qaniqcham qaillunumlertutse nalluunerquqqa niitlertoram qaniqtiquqqal qaniqtiquq tail saalliqqluni to niitlertoram amlernaitsuklukkuramlert qanlert
0: ja nalluunerqallaaw
1: ja ashet qayazon wanlot qayazoqlo
0: i kinuqlerkanqartutniqaniqwa
1: ja okay asilrem good morning arlutsi nuletsingon kulhaayarlukki good morning arlukki lasilremak
0: i
1: ja okay pirk
0: i qoyanqwa good morning ee khane khachali o mun king of clan un kamik khaluta good morning radio nip kluke please
2: hold on good morning sam
0: good morning
2: yeah I'm not na ba khalakhta bulung dak to bulung dak pe wala every year if it's not important dan risken ta imna da hit knaki Dan mere nesti kena gosh. Dan kami tak cik mau malin ya situ. Daytime kami tak cukup si tak tak sejuk. Dan mere nesti kena di. Tak sedalri dengan selalri tuan saayuk serapan dan mere yah takkan. Tak mere nesti Kumbiati, doeho, yukso di esinik. Kino nakakti, tkitak kaulugu, tanu reiwailan. Ya, kingandaw, piklo sam, good morning, big bachta di.
0: Ii, kuya na kwaskaya gaulit, nas bachta ko na ikokutin. Ni, ako na awai, chali, kanrut, knaluku. Bilqa awgum awaayi ikwaxlugu baagu guyaawikluku a khwatn dangiri yaxluni khwabaaqan millikhiluni tootn millikhiluni baagami a makut a mughuit atxqaqlgita amlxtut unaay a millaami Mwyllclwgu tiwn eich ti a chwmdo gan llachatstwn dan i'r un eich ti'ch bwcna ti gyngwn ymdyn gyd yng Nghymru gallwyd a bynna eich ti gwyd i gydagi, chwan eich jali ŵm yn gyngwch llen yn good morning
3: Good morning, ilwch
0: Chwag ilwch, gwyan eich fath gaya gawl ydyn
3: Ia, doi a wai yw gwyd i gychlwgu neu tŵn eich gam gyn a wna wai Kanut канахпут могэтлүүгүү. Кэш шимэтфкунаат лаапут лаавгалуупи. Юхкахпут ашигчэклиннүүк. Кояаны цокнэрилүүк кутмоонин.
0: Ии кояанак палкаяагаарлутэн. Аа ахко кавай каяагаулгэит аа маакэн аа аринчак макэн напараяхаханак агуналлуусэрпарнерэмк пиллераа. Аа агуналтиуккликтар паваакнакуллумкка куяавиклуки аа тама куммиунгуллераани асиллераамак аа уммиооккутмак пилуутиггак ниитсакуниссуутфутсинак KYUK 640 AM ниитсакуниссуутмтни хани аа ум киппуориарам аа digital number ariukut 640 пкчтаақ кнаку натқфақаниққиақ кнаку ниитсакуниерунаартукуттаа аа қаяагаоқаллераанак аа агунаттои аа имуми таннгаорлуллаулерлу аа писэммини аа такаух аа канаани нунаппитсоорми нунниитни аа клихамтни пичэхулаллераахтанқарлуни аяллхани малигтлэммини аа хватн хватнэмпэнга киннуиттингнарлутин пиннаартутин налаақ катху нитнааппук иикитаки ханихчалиумун каягаулгаамун good morning
2: yeah good morning гэрлчи магн чэбэрмит
0: good morning
2: alright yeah good morning
0: я куяанақ пал каягаарлутин
2: alright
0: yeah аккаки яақфани аа ни чекунилуутан хоппиллериит аа наллууна илэртут хуатн аа аккаки яарсигиаақоқ аа чуфахамиут чивааккармитукут яарсигтут аккаки аа тои иллиниллуу аа каяагаарлутин қалаарутааққамхтга ила маухгут а пиларатга амаккентоотнунарпагмак макутхун ангалкутхун стрим макалуги пилуутниичкунилакнилуутун таумккаатингрутсартингрутсарлути пилариаақам теққаяагаоқаллераани а канруютник ничуумерилута пиллаамта иикитаки Kone kotsalu mun kaya kaulreamun. Good morning.
4: Good morning, dostu.
0: Iki takki.
4: Ja ummi oks on lagu mis pakkoni mandi mi pilasunna. Toi kone kone niitukuni kapailo mawai kuya losokkunik kalahtkhan tiumni.
0: Iye.
4: Akkut kone а кипнерэрпуг кони каягалэртэнканна агум нангэрхим пилхамманна юнэрисяагаа аваия укууни ви талартукка аккуни кассалуг пэртэрни агаиссутни аккуни итука агаалэртэ ахтутимк пилэрхатни тоони ви талартукка and would come down it down kalkum kut kasaluk petuna kasaluk pertamana gaivik men ila ila im kullita member kullita aga lexting up to git dama tum khani kalam sitchunak agum ka kaisun yun rilra yu khutikka kaisun lupiluni такни пакам нагаюн чиксиклхка кайсин дипилиуни назвичи малхка угуни 40 days дауне той насу наскутан ктухани касалух пахтарми explain nama duni sutoni ya unokolin karya memorial karya ka rice mukpilu ni kan lam kuku makluku tama kutoi awai naskigah suku tanu peka kuinga nas ngerita kam ngerita tagumu kuntis kina kunokunasa kun jam jam kani ya apjugu na nas ngerita ma apjugu ngukasaga ulistit tama tum. A woman yoked clock on his car door, Chalica as if to Kanska.
0: Yeah, a student aspect.
4: Yeah. Do you money to Kalakta come a cotton can the Sulang emu meguna a look of big value, no look of big value? Nuna had demagogistat Pinak Neluki, it is. Kai sen toi pekas kena siunan siung, siunem cawani, nunak pita im kuten siuk sesun siu lem sen siluta, nunat tau kuta ang tetsi tang hor luki ya, kemar wiski hor luki, apkait nika shelteramk, agunawai ni lesut hazirik. Chal tu aku cukup tam aku diuta aku diulam dengan sini. Tam aku kasih tahu nak ni anggur ya tu saat ni tema kubisku sini liuni. Diulam pada aku anggur ya lekha dengan sini tema kubiuluni. Wang kuda sejali tema kubiskam nak ni up nak sak tu dah kais tinggal dengan siunan siun. Kuda aku tu naik kuka. Yun risk kanun, yugunas tuk kami yun risk kami nik. Makinunam nika yu mas kampung nasu ku kami kena kami sudah sami. Kastua kami ashagumi. Jawam as ilini as kunak ilat ni kani yu macik ku ilini tu nasu luda up. Kagulo sa tuyo matigod ilin ni siya dahil ma nasiyo na kagulo sa bisik siyukot dahil magkwani upingan na kagulo sa uko na gaya matigong bisik na tagingan dahil nunat tagot iwiyakt at sitang kagulo ki kay magwiskamag at ako ngayon ran jamun at tu ngaling ranto at tu lakit magutuhan kuyok tagawit. Tago magkuyok tagawit apkait community hall at damagut angin na rito. Kay magkun ng yutuhan kaya sindikan man nasabot sa kuyok tagawit daw na yutamakamang to ni witas tigat siya kulit lahat samat siya. Ingat sudah mana peskena aku, kau mencari pinak sedok semu kau skegmi, upi ingat saya nak lagi cerita ayah cutut, magut snow good kau susu magut angiat, kau susu jam kaya mayah cutun kau ayah cutun kau dah kemuk nak, nani kau ni, mana kau tak kalau ni agulmi, kau suna nesnami. Ingrid telingor mi khotor dreti ulgen rit nasun ritait ulum tki twiskai dama kut khona khotoluki ma pamun sisi luki ma pamu witakaluki makut council lat nunat council lat agaibi mkpistain makut police at healthy that dama kut nasun ritakkait. Itu kemarin macam nasi ni, anggur yang cemtaum kani, makutun helikopter atun sukani ya, selagi tak falak itu kasih orang lagi. Jadi makut misvis kaita, jadi kau susunani, wit utak kalian kaita makut ups kumtki, ayat yot ikrayuk lagi asal yang ngatuk, doa. Aku dah wakan sekitar aku cip-cip si mam sekitar. am king at some am some kan magum khotam king and king and kan rut from go radio talk show me khalak takama ke mag wiskai tun nai cha ko gut ilu mon kani atan khut pakam nat ki tin kiris kan ke mag wiskan khai cha ko gut to mai mat magut khona pakai ta natural disaster matum kani nunam kai ngani agan khatuk tak tama kudupi nganak sakaput ang yak padrit kegmi ang yatingupi ngaluki kali tu yut nunang nunak ngani manikwa flatel gami ang yang kunung kali yak sip sa kunung tama kuta upi ngaluki setoya awan kisluki uksumi sa tungal ng ngato ko ni masin at siko katakan ko at na ayag yung ngaluki pagsuki nabugumalo sa pagsuf kina kitam kituksuki piunak ko ng kituksimalo ng toopan kami sa ulak pagan na tama ko tatok yung ngaluki magutus no good care kung ngan
0: Jadi peluk. Peluk.
4: Betul.
0: Ya. Kengklekan kahden.
4: Okay. Tuai kat enam setengah kau yang nak fani itu ni lu.
0: Ii. Kau yang nak fas kaya kau kahden.
4: Okay ya.
0: Ii. Kau ni kau jadi umun kengklekan pin nak tu good. Good morning.
5: Good morning, cousin Sam Mikchuk.
0: Good morning, sister.
5: Ya ni juga bengak kastu ngasukka.
0: Ya, cit kastu tengak nek klut.
5: Agnin cito saksi kini ngam. Kuinga ekta wa kasatun sumari kus nuna picor mingunga. Ya, dok ni juga kumunga.
0: Kastu tn.
5: Ya, uya kapas tu aku nak cik leka sam kalau kenas kapas tu. Kita kau lihat umiak aku kipita tu linia umiak aku kia tak feelrei kali unak kecor miu pijukula sumkiani nasum rita kai pak katufoka engkutami kam tu akting rakini kita mukleasi mangkelu mekam kuingat nafiu kai lagak lunio alrenun Ilaga halasin sa ketchormi we teami. A ketchormi mukham. Kuyana kapasto. Kuyang a chak nakpak. Natak hagnitao kuila kuali lakmilu krimi chukka. Toa sam jaliu kakhakun makumi unumalun nuna pechormi ungilang a chukut. Tawa maipa akamakin remi. Pasulam tumakluki tay pasok kais pa akman say pag nikmakluki kiteng kita do akman ang kita mipisin ruin rutun do at ang manarni nagaling nagaling makapareak sa tak ng umyal ng nakluni manatang Magumaduni in rukumawu yunay kapasto gumani gumestiko in rukut magut kinan makinut magut toa samnis kungo kama kunsuk kaduras kut kinris kut kau na kugani suk tanghuk Kaung tak kaisim tang kakuangat suk tau metoi
6: Radio station.